Murombo na murombo ndiso ndiso. Mungawana mfumi na murombo wa shita ushangwari alipo alusenze swa. Sikupukata tayo wandukulangaku.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo wemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuzvakadako. Ndekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
3: Nokudai zvitabva tasvika kumagumo kwembasa karongwa pamutauro wechimanyika. Nhasi chimanyika change chakamirirwa ndiVitor Amirai. Ndashanda ndina Ermini ukachitelwe kushinzvinda kusiya Rosa Domingos. Iwai nemangwarani yakanaka chisarai.

0: Waka Wanda.
1: Tanto amor.
2: Mais vida, mais amor.
3: Mais vida.
4: Ingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
5: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana doko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Dingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Cholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.
1: Otro murati siyakashiku karauli nongoma kurarama kuna ndaremba mwana mai.

Ale manyeke nengoma yake ndimwe makandijijisa ngosvo chinoita takuemera nguva gumi kutira kuti tive nemasoko ngondimechipurekesi.